0: ngangam trash bilung ki
1: kono yakshiri ma kono butu bejun sikri yomuzo jang ko jang ngaku da jang ne chi de ma ti wa ngam tra sa du
2: Bong Jingzhen, Bong Jingzhen.
1: Oh, Yue Yue.
2: Yashou,

0: ne kina su kimzal nyo si shira tansu. Yine kirangi su kum to ne, ne bu so kyu namri. Nga ka nge che shu gabli, ne gyukbu namri. Yine nge, kirang si la tingji deng yu pa siya ne, kirang pom chi chimri. Kirang si ra ji ma kya ba, xiao gan kirang la, so kyu siya siya bri. Nye kirang la balas bu yin. Yine nga kirang pula luyum maji.
1: Guadab je, shine samshi tu yubja.
0: Tintin sambe kamen zedi.
1: Boy,
0: zho. Zhoz, zho buchi yu maribbe.
1: Zi, zho buchi ya khariyo. Zho chun ta, susu ta jie shi. Zho zho zho, ta singa gu.
0: Nga zho ara dunguru.
1: Wai wai wai, zi, kwa zho wa. Ta gadu.
0: Zho yun ran yu shi. Nga ya zho buchi tak ju yi.
1: Zho maji.
2: Tanda di zhe xie je, pen do kharo re. Rangge tong su ma. Kenzu zhou san me ne, nga zu jang chang cho wa tak ju re, maribbe.
0: Nga ne zui labi je le. Xi ne samshi tu ju. Kira le la ma zhi. Su zui bu chung nge ga le. Te dung yin hua qie du. Nye pu su yu nang gu zhi.
2: Da zhi su zhi su, ya long xi.
0: Nga kira da xiao gan gu ru. Chu tu xiu gu yu.
1: Chu tu xiu me.
2: Ra sem nye bi xie xi. Xiao gan nye cao ri ma du. Ran da zhuwa yu ma ri. Ma yu.
0: Nye xie na.
2: Ma yu xie.

0: 体，舌头差不右边，拳头抵拉，卡套伸展能力高。体外表里看，就见银边玻璃质高汤，聪明六八，加切汤配切抗体刚度拳容，脸部有拉，能量能头汤起了强强铁腿拳气，还将差不右。落叶爬出，继而身边扑面对通，指头卡板，连我也估计，处处进出，处处进。
1: Tiri nganzu lo yeba dhru thamdi Ani lemba kaji Jili na lo liya bola mola liya Kwenju ni ani nyongzo Mune di kandere dhosi daga dhru
2: Ti shabsha ji odi jik tsudash dago nani yongdi
3: Dewa shushtu wala
2: Nase
3: Yangu shushtu
2: Chanduk lemba di tiku dhwe
3: Da di hao honga shu wala
2: Ti lo yeba dhru tham Ani kira liya kuya yi
3: Nase nase
4: Hangwa di na ti tubla, boyo shi dhato. Hangwa to kompa je tu zamba ya, yang mo shi uto. Tewe jang nga nangto ya ka chao tang chukul chingme na, ngone nangda yung sari mendo wala.
2: Ta chana lemba di kiran tibu duwe.
4: Hari paadu sa chik sawe ni.
2: Ta kiran chega tibu su dile, tuya yin kiran.
5: No, hangwa di nye kong tanga lamsa hangwa. La si ten ten lo jiba duwe.
2: Oda kiran ka chum tanga lamsa, ti nang su. Na kiran liya, tega pibi.
6: Jidu khabar, lewar ye guji, chu chu jik chu, chu chu jik.

0: Hangwa di na ti tubla, bayo shi dhato. Hangwa to kompa je tu zamba ya, yang mo shi wato. Tewe janga nang to ya ka chawa tang chi gul chi mi na, ngone nang da yung sari mendo wala.
1: Ta chi na lemba di kiran ti budu wala.
0: Kare paadu sa chik sawe ni.
1: Ta kiran chi ka tiksu dile, tuya yin kiran.
2: No, hangwa di nye kong zang lam zang hangwa. Si ten ten lo jiba tu de.
1: Oda kiran ka chi kong zang lam zang, ti nang su. Na kiran liya, tiya ka tuwi.
3: Jidu khabar, lewar ye guji, chu chu jik chu, chu chu jik.
4: Logi pachu, nido nishu zazhu lu ji yar singbe pumi du tong ti, sabtu canbu yubi, kundu di la, kya to simzhe nang mi gui. Tiwe bu li ki guji yinbi, buri ji gawa tang, cun mi lukba. Gya che tang pe che kang ki gang du kun rung, lian bu yu la, nang le nang tu tang, chi la cham chang tie du kun chi, ha jang canbu yu. Logi pachu, ji yar singbe pumi du tong.
5: Jidu khabar, le wo ye wu ji, chu chu jik chu, chu chu ji.
4: Thai di xiong lo sar bie rin pop chi gu, Thai di xiong qi bie lam ka ji la, gor gu ji gu gu le zhu mi gu, mi ge zi xing, kun du ti wei di. Ka zhang le che ka yu bie, kang jo si bar pi du, ge su xiong. Thai di xiong lo sar bie lak da. Lo ye pa chu, ni do ni xiu zi zhu lu ji yar sing bie pu mi du tong ti, sab tu cham bu yu bie, kun du di la, kya to sim zhe nang mi gu. Tiwe bu li ki gyu chi yin bie, bu li ji gao tang, cun mi luk ba. Gya che tang pe che kang ki gang du kun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi le cham chang tie du kun chi, ha jang cham bu yu. Lo ye pa chu ji yar sing bie pu mi du tong.
5: Ji du khabar, le wo ye wu ji, chu chu jik chu, chu chu ji.
4: Thai di xiong lo sar bie rin pop chi gu, Thai di xiong qi bie lam ka ji la, gor gu ji gu gu le zhu mi gu, mi ge zi xing, kun du ti wei di. Ka zhang le che ka yu bie, kang jo si bar pi du, ge su xiong. Thai di xiong lo sar bie lak da.
1: Diri ngan zu lo ye ba zhu, lam di, ani len ba ga ji, ji li na lo li ya, bo la mo la li ya, kun ju ne, ani nyong zo, mo ne di kan de li do si, da ha zhong. Di, shab cha ji, o di jik tsu dish da gu na li yong di bie.
0: ແຕ່ວ່າຊິຊິໂຕວ່າລະແຊຍັງບໍ່ຊິຊິໂຕຊິນະແລມບາດທີ່ຜູ້ດ້ວຍຕາທີ່ຫົວຫົວຫັ້ນຊິວ່າລະທີ່ລໍຈະບາດຈືຫັ້ນອັນກິນາລຍາຜູ້ຍາຍແລະຊິແຊຫັ້ນກໍທີ່ນາທີ່ທຸບລະບໍ່ຊິດາໂຕເດຫາກໍໂຕຄອມປະຈິດຕິດຕາມໄປຍາຍັງບໍ່ຊິໂຕລະແຊຫັ້ນເທວະຈັງອະນັ້ນໂຕຍາກະຊາວຕາຊິກຸລຈິມິນະງົນແນນັງດາຍົງເສດເມນໂຕວ່າຕາຊິນະແລມບາດທີ່ກິນາທີ່ຜູ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
4: ལོ ཡབ ཕྲུ་ཉི་དོ་ཉི་ཤུ་ཚ་ཏུ་ལུ་ཅི་ཡར་སིན་བེ་ཕུ་མི་དུ་ཐུང་ཐེ་སབ་ཐུ་ཚམ་བེ་བེ་ཁེན་དུ་དེ་ལ་ཁ་ཐོ་སིམ་ཅན་ནང་མི་གུ་དེ་བེ་བུ་ལི་ཁེ་གུ་ཅི་ཡིན་བེ་བུ་རི་ཅི་གོ་ཐང་ཚ་མི་ལོག་པ་གྱ་ཆེ་ཐང་ཕེ་ཆེ་ཁང་ཁེ་གང་དུ་ཁེན་ཞུང་ལེན་བུ་ཡོ་ལ་ནང་ལེ་ནང་དུ་ཐང་ཅི་ལ་ཆམ་ཆམ་ཐེ་དུ་ཁེན་ཅི་ཧ Kona, Guyukur, Lotini do, Lot Sikin Jimotokasoki, Yamini Tunsi, Yopu, Chimpi Tanto Pipta. Chimpi Tangi Tunsi, Chimpi Luni, Gigaki, Chiwan Laki Ube, Yamin Natsuji. Jisinki Ninju Lerube, Minchudi, Muntugi, Lungu Tablam Gigoni, Minchu Nagungi, Sawa Getubla, Minchugi Gurimlan, Kapya Migurta, Nagula Pokto Mibe Tony, Shogun Kanga Miba, Yane Santo.
5: Yuntu Yameni Ritang, Tewe Rensinki Yameni La Pimbu, Gurim Yong La Shepsu Yube, Shepsu Bucilla, Gelin Yu, Kabarangja, Lewa Ye Guji, Chusum Gugu, Guchusum, Sanye. Lasan Yang Chen Lam, Fu Kang Mian Kang Ki, Nedu Busar Be Kaju, Qing Bi Tang, Nanye Di Tang Dine, Shikazi Lumce Di Kui Kaju, Qing Bi Tang, Nanye Mese Chong Kang, Logo Chong Gir Nitong Chu, Gwenbu Lam, Logo Lu Chung Tang Bu Kaju, Qing Bi Tang, Nanye Mese Chong Kang.
6: Mila Takje Chene, Mingne Gi Nyanga Leche, Beijing Bi Mi Tang, Tewe Reng Xin Ki, Mingne Chung Lu Suri Mense Xin Chu Kang Tang, Ying Tong Tsenze Nyam Che Ki, Mila Chi Che Chi Bi, Chi Sim Chi Bu Bi Yu Yin, Mila Takje Che Zi, Mingne Gi Nye Tuan Wu Ne, Xin Tu Pla, Keng Chung Ki Wu, Zhuo Ni Si. Beijing Bi Mi Tang, Tewe Reng Xin Ki, Mingne Chung Lu Suri Mense Xin Chu Kang Ki, Ngan Zhi Su Deb Ki Men Chu Chi Deb, Sar Du Du Yu Jin, Ke Lin Bang Tien

0: Sabar, legor ge guji, chu chu jik chu, chu chu jik.
1: Yamin kimbe nang hong tibu mebta, go na gu yu kor so ge, yamin ni chun tun si, gyo bu qing pi tang du pipta.
2: Qing pi tang ni, na nye di tang ki qi le xip xu di nian xing yin la, ge yung ki gyu zhi cong da xing yang yin. Pen chung su lo ju yin ki cong kang yin be che yin be, tu lu debu yi qi nang cho.
1: Qing pi tang ki tun xie qing pi lu ni, ge kip ki qi wan la ki yu be, yamin na zi ju xi xing yin.
2: Zi xing ki nying ju rang le ju be, men ju ti, su pu na suk tang. Xiao Qiong kan ya mei bei tuo ni, gu ni ki ne kong sang tu. Wen Tun ki leng yu tu lang ki min chu, ne kong ki zao er ge ni, ni nian qian si tu la. Min chu ki ge shi nan, ke jia mei gu la, ne kong la xin pie jiu mei gu tang. Ne kong le xia ju yang qi mei gu bie, de xin jian bie guo ni, ni nian qian si tu. Qian ri tang tun bie guo ni, ne kong le zang zhe qie di. Ni bu tang nian qian ki ne ni zang xi qie ni, ya mei gen bie guo na wo tang. Guyu kwa wa so ki, na kung mi de wa na cho yung yu cha ki yung tu. Qing bi tang tu pip tang. Rimi to qing bi lu min chu nyam lin tang. Rimi to na dong pul ni nyam lin che cho be. Ya mian ni chu tun chi, gyo bu qing bi tang tu pip tang. Yung tong ya mian ni ri tang, tie wei reng xin ki ya mian ni la pin bu yu. Ya mian gen bie, na ga gu tang. Na chu shu wa, chi cho ri nyam ba, go na wa. Guyu kwa wa so ki, ne da la, mi xie ki pen yu dian yu. La se sa ne. Hasa nyang zhen lam fu kang mian kang ne du bu sar bie ka zhu, qing bi tang cong kang. Ka ba ang zha, le wo ye gu qi, chu sum gu gu, gu chu sum. Xi zi sa ne, xi zi sum zhu zi ku, zha di gi lam, lam xi du kui xiang ngui gi, lu mu cie di kui ka zhu, qing bi tang na nye mian zhe cong kang. Ka ba ang zha, le wo ye gu ni, ge dun le wo ye, xi le wo, lo ke sa ne, lo ko chong gir ne dong qu, guan bu lam lo ke lu chung tang bu ka zhu, qing bi tang cong kang. Kabang zha, le wo ye gu sum, dun an yi le wo, ge gu gu.
3: Omo, qime qime di gari qime le?
4: Bala, nye ma shur gu yu da. Bala kirange ma di lemba gari yinba ji, ti bu nan da.
3: Ma di qime qime qe? Zang zang jang qe? Den de we se ge ma li?
4: Wei se ma nan ri ba la, ba la kina si nan da. Di nan li ya, bu le gi xie se rin be xin ma qie. Tan du ji ma, zang mu zang jiang yin bu ma qie, ji ma ra li ya yue be chi xin mi shi duwa.
3: Wei se ma di, long ni shu la zong qin be, lian ba nying ba qie, mui mei rin ne, xu xia lak zhe shu be ma di, bu ne yang duwa.
4: Xie se rin be tuan zhe yin zang, tuan zhe shu zhe gi cha gen yin ne zha, tuan zhe gi to dam yin ne zha, jin be da, mi zha wei nian bu xio ri.
5: Wei se ma,
1: Sese日别唐藏之马路过地沟我有天刚长记为谁的马儿叠藏扛和个重叠冲水扛过大昂结吧为谁的马儿叠藏扛亚面金边能空地不灭不堂能空卡巴能去养死顿巴过那过于口儿老子你对老子几阵节目都不说给亚面你去吞西脚步青皮糖都皮糖 qing bi tang ki tun xie qing pi lu ni ge kip ki qi wan la ki yu bi ya mei na zi ju xi yin zi xin ki nying ju le zhu bi min chu di nguan tui ki leng kyo tab lam ki gu ni min chu na gong ki sawa ge tu bi la min chu ki gyu rim nang kap kya mei gu bi tang na gong la puk tu mei bi to ni xio gyun kang ya mei ba ya nei sang tu
2: gyun tong ya mei ni ri tang tie wei ren xin ki ya mei ni la pian bu yu gyu rim yong la xip xu yu bi xip xu bu qi la gen lin yu ka ba ang zha le wo ye gu jik chu sum gu gu gu chu sum san ye la sa nyang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang na ye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang na ye mian che cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na ye mian che cong kang
6: tai di xiong luo sar be xin pe qi gu tai di xiong qi bian kang ka zhi la guo ge gu zhi guo bu le zhi mi ge 你个自信肯定体味的卡扎的切卡月饼扛着四百啤酒跟四熊泰迪熊罗萨尔贝拉达罗杰帕尔车你都你是自助旅机而新别不明的通体四部差不月饼肯定的啦卡托森真能米贵体味不利给给这银饼不利这个汤村民落吧加切汤配切扛起刚度群众连不月啦 能量能推堂，起了强强铁腿拳击，还将差不远。

0: chena gajo kharyu nga cha cha na por ge ba che tulo nyua hngo nyua ka yu
1: nga tingwe kao yi ka ba ka yu ne nga ra le ta ka ji yu
0: ra so so ka ba cha le ge me be
1: nga so so e Wari, nga chungdu ruzi khangchua ya gabiyu. Di maze, korkyu shingdu di ya gabiyu. Ine, lo mangbuch chua ya mochung. Khaayin sna kao yige, korkyu shingdu siyadi, kukbe ma do di ma risgi.

0: rahmi chik chigo de kha chaya ba ni holo mi khor mi du ni kha yor ba
1: ma ni me sha sa da ga yong yi
0: ni sha lo da ya kha ki ba
1: zhang chang yong ba
0: ma lang da wei ge lo si ge
1: lang da wei ge lo si lo zhe ni lang da wei kha ni nyu yo zhe
0: zhuo ma zhuo
1: zhu men
0: ma shi yu shi
1: 张爹爹，这个
0: 去多好多，俺印象当年。

0: tiri lhengyang yindi sung shu yadi. Gyu ngu shi guo sam chu. Lop chung qi mo wengi. Jiang zhe denpo kyun me ya ha zhe na. Ta zhe di yik zhe di guo ne zibe ang chu bu ne. Guo mne zibe ang ni ba sa xia. Di yin ni kan zhe qie bze. Singa le. Nei zu kian ha mu sung an le.
1: Bè qia xia no.
0: Ni ye ge ba xin ge de. Tian na ni sung xu jie gen zhe xu guo sam qu. Lu zhu qi mo wen ge ding zhe qie ne. Wan zhe jin zhe gan gu ti me ma qie. Bu gu su suo qia xia ne, sim ham le gen qian mu ge bu ji. Gen fang la, guang mu zu xue yin, pu ding zhe qie ne. Jin zhe gan gu ne, tian de ti. Wan ni ge tu gu. Gui gu xiao bi.
1: Ngani ge kan da sa zang ba le gen tu chu ne, bu ge mo ge bi xi yu. Di tie le ngani ge yi se bi xi yu.
0: Yi se bi ra xi yu, ka ka che bi, bu xin ge zhe. Ke na ni
1: ka ka che bi.
0: Che zang ge che. 파마카가제비나 보고 괜찮지 잘 하게 그지 니에양 키다니 이름이 제 쇼메다

0: Amla, acha la kong, pa la yim do chaya kari na.
1: Pa la rok bji. Sub sa cha, sub sa cha, da mi wa, khali da khali da. Zhe. Ming yi, o, rang ge mo wen do s ne ro cha, ni tie yo ge xie. Lam sa ma yong.
2: Acha, sem lim jie ngai ge ma chi la.
1: Huang mu zu, kyo su nan da.
0: Amla yan pa la sub su ga tes.
1: Rangka cang xing duwa.
0: Tak pa ten zhiri.
3: Xu xin! Cu xiu da, ge xie yu.
1: Xia nan, rang chong de ge dang jie, nga zu dong si qi de a zheng.
3: Mo, nga ka zang rang xie wo sam chu. Kiran ni ke du ne ga ro jing me, nga jik cui ba qi chu da. Rang ge na le si da ga dwe. O, yin ki ma ri, yin ki ma ri. Gena mayong kone, kini gabu che yu giri, di che du tsu lo yong bruba. Da che nung ama xe ya karimba. A, kasan je xem tagu rebu. Tanda kasan kala sa du, kina ni kar sa du da.
4: Xiao nan.
3: Kasong da. Rangge tondo kina ni lop chua da, rogu yin sa ga che, din de xe waya duwe. Nye kakwa chik ri sam chukwe. Kaka di, nye che bri sang gu duwe a. Hale ya kare ore. Di da gasi di.
1: Xiao nan, xiao nan.
3: Ka che zo.
1: Sem lim da, nga ge ma xita.
3: Nye nga ge che me, kyun che me, nga nang da me. Nye nga ge che me.
1: Nye rang xie wu.
3: Xu xin, rang pa ge wo, qi ge yo ma ri. Be de no xia. Rang le ka che cham xiu yu me xin gu yu be. Cha duan ba. Qi tian you. Rang am zha qiong ma ri.
1: Rang nga ge ma qi a.
3: Nye wu zu gyeb jia nan lo qing ma ri. Rang di zhe qi ri min du. Qi ding gan po se tian ne, nye rang wu zu gyeb ma ri. Nga rang ge do ga we, tian di ma ri be. Rang ge nga da chan si ge be ka rin ba. Rang ge nga po ki ju ya ka rin ba. Qi ri chan bu ri xia. Xu xin, rang e chan bu ri. Qi rang zu, chan bu ding zu, san ju na zhu du, xiu qi ya me xiu.
4: Tsukumasa.
1: Rangka tsukumasa lupji khachika. Nye tsukumasa tsulokushi.
4: Morantite chabtundu.

0: Mowa, balagai ralian ge chao.
1: Lian de kare.
0: Oh, amla simsona. Rangge amla ngutu chi, de ju chi shua. Gyu ling zi xie. Ka zui ling ne yao yong ba. Ngo.
1: Ngutu de ju xie ye kan na ye ma.
0: Di on. Bala ni jia ceri cui de qi yu. Tine, ku ge chung zi na, nga ran ni tu jie, ni ran zhe xie ge chao. De ju chi shua, cha ge chao.
1: Lian ge ling zhong tu bu qie qiao.
0: Kan ni bu la. Bye-bye.

Tiri nga cho gar zi zong xin qi xiang tang jiu la tang, ngong jiu jia xiao ge xi jie ma ji bi qi, ngong xie bao cho rang ni jie ci so ji si pa de, ding song xie bi cha jia de, xin qi xiang xin ming da pa de. Tiri zong, ngong xie bao nam jie, nian zha jiang chan tu zha de, cha jia de ge nian dao jian chong ta xi de jiu yo. Ding ge qir nga cho xin qi xiang de jiu de, kuo niang bi zhong sao ji xiong lang, yang bi zha tang pa de zhen yu pa tang, do kang sa pa nang zha de zhi ni yu pa, lang yin yu ni si yu bi niu wo lo zhong jie. Roba tsuyi, qiam da lo bi lamba si xin, lao zhi na bi lo ge zha lang lang zha ba. Li xie ba tsu gen bi nama jiang de, sa zhi di to, di ro sa bra wang wi, san tun bi tab jie lin cien meng tang dun zhi yu. Nga ri sa ka ga zi zong xin qi xiang tang wi ji shu ji da ji ji, sa ji yi ri zi jin zi tang, ngong jiu jia xiu ge sa ji ri ni, ngong bi xie to, sa ji nin tab jie, gong bi tong wi, niang xu ji da di di, mang cho jie yong bo dian bo ngang, pan no yong a xie ni. Tomo Chubo, Chapa Xiajin Yiji Songpare, Ngari Saka, Gazi Zong Xianqi Xiangki Xiangzhang, Tinzi Hamu, Santu, Gazi Qiyun Kunyun Dende, Ngazu Tongta Barsamde, Tomi Sangde Majibala, Ngonjo Jashoki Nidakde, Dira Sabi Gangjung Santuro, Jinzi Xijin Yiji Songpare.

Lubudi na simbaki, simbaki na lubudi. Tanda linki ni si simbati. Puran gajong, trading the dang, oil hangan tang. Punjong lunge yin jin leguni yam do nirwe. Didang ship shi chi di litin. Didang punjong ship di chi. Nazo yongwa, yang zom hin. Nam linki gung kam sang. Linki nga zu litin a pibar. Gus shu. Jacob Shuji Xi Jinping ki. Mang yong gi di tang mina. Kyo yong gi ju jin yong misi xi tang. 仁义地堂里，素素仁义里啊，啥绿叶节送不能行。场面仁义地，绿心地堂堂，苦里有地堂里啊，土囊忙杂难解。地堂堂地基地边苦里有三不识丢丢，别存钱贵边，别归修行。特地俺村里在那了，我推荐，别让各种苏里。

0: la khang sim sim bab ne jim shi nam ti pyu cha tang chang le go xi ne gu pa ra ni ma ra chim bu mang bu kor ju cha tang chang le go sum ne ju pa ra so zong la khang chung wa bab ne jim shi chim bu mang bu kor ju cha tang chang le go ne ju ji pa ra gar zong la nam thang ju cha tang chang le go ne ju sum pa ra ge ge la nam thang ju cha tang chang le go ngan ne ju pa ra Tso ching la nam thang yu chwa tang chang le gog si ne gu pa ra. Cheng guen chu la zhuk char pa me rim si nam tip yu chwa tang chang ye ne zhu gu pa ra. Sam la yu go ra zin zhung kyu ki nam si ngon da shu gu yin. Bo da la ra zhuk char pa me rim si nam tip yu chwa tang chang ye ne zhu gu pa ra. Yang zhou yu zhu ra nam tip ne rim si chen bu mang bu kor yu chwa tang chang le go ne zhu sun pa ra. Nam tsuru chenpu mangpo koryu, chetang changlego ne ju pari. Chaksum tsuru chabu chungwa pabgyu, chetang changsi ne ju ge pari. Namja bawar chabu chungwa pabne rimshin nam tibgyu, chetang changge ne ju ge pari. Chomulangme garza chenmuru chenpu mangpo koryu, chetang changlego ne ju yanga pari. Samye la chabu simsin pabne rimshin chenpu mangpo koryu, chetang changga ne nisakji pari. Kāng rīmpa chērā chīmpu māngpū khu nē rīmshī nām tāng yū chua tāng chāng lē gō nē chok sūn pār. Tēnē tīmīn zōng tāng chōng tē kī nām shī ngwa dā sī rō nā. Mū tū nē gē nāng chōng kī rā kā chī kī nām shī ngwa dā sī rō nā. Sanyi ni pendo sunbe tsi ni shu ge reza ba sang re zhong da gara nam chu chung chui sa chu chui jin bie bi zhuruwa si tu da nam jie yur ma thang tong go zu pa dien nga zhu jin sim koro si zhu rim xin te jin koro ne la la ra che lung zu che mu tip xie che nup chang thang chang xia ra kui tu che jin koro xia lu thang lu nup yu la che lung dang xie kwe xia sumo rin ge nam xin wan de xu ca ra
1: Tiri nga zu lo geba zhu hamdi ani len ba ga jie Jili na lo liya, bo la mo la liya, kwen ju ne, ni nyong zo, mo ne di kandere dosi, daga zho.
2: Di, shabsha ju, o di chik tsu dosi dago nani nyong dwe?
3: Gyo shushtu wala.
2: Nase?
3: Yang shushtu.
2: Chano, len ba di tigu dwe?
3: Da di ha wama shu wala.
2: Di, lo ge ba zhu, ham, an kira liya kuya ime. Nase,
3: nase.
4: Hangwa di na, ti tubla, boyo shi dado.
2: Nase.
4: Ha wa do, kompa je du zamba ya, yang mo shu do.
2: Nase.
4: Tewa janga nang do, ya ga cha wata, chugul chi mina. ngone nang da yong se remen do wa
2: ta chena le ba de kiran ti bu do
4: ga re pa ju sa chi sa ve ni
2: ta kiran che ge ti su de le pu ya yin kiran
4: le se se
5: no hong go di ne kong da lam sa go le si ten den lo ju ba do de
2: o da kiran ge chu ba da lam sa ti na su de kiran li ya te ga pu wi
6: ji du ka ba le go ge gu ji chu chu ji chu chu chu ji
7: 泰迪熊罗塞尔贝人拍起过泰迪熊七边汤卡起了果儿骨子果不来准备给每个自信困顿体味的卡占了切卡月饼扛着西瓣皮皮各四熊泰迪熊罗塞尔贝拉达罗吉帕车你都你是自助旅机而新别铺米地通体色兔参不月饼困顿地拉卡托森着能米贵体味比利克丢进银饼不利这个汤脆米落吧
8: 家切汤配切康气刚度全熟脸部油辣能量能推汤起了强强铁腿全起哈江参不鱼罗叶帕车鸡儿新别铺米对通直到卡巴连我也估计处处进出处处进泰迪熊罗塞尔贝人拍切过泰迪熊七边汤卡起了果儿骨子果不来准备给每个自信困顿体味的卡占了切卡鱼饼
9: 康州西边皮皮各四熊泰迪熊罗塞尔贝拉达明了大街前年明年给年个列车毕竟避免堂铁位人行给明年中路苏里面在新旧康堂银通参在娘这期明了机这级别机心起过比喻音明了大街前在明年给年团委员先突破了坑穷给我们着迷思 毕竟避免堂铁位人行给明年中路苏里面在新旧康给按照苏德给面具起的三朵对于景开连邦天卷个堂明兔藏西木久子玉普尼东瓦王子娘苏介玉铁西给让明热不热起不堂明三不明通瓦明就团不
7: 命干部所给年轻女子毕竟比明堂天为人心气明年中路苏里面在新旧康的撇谈我要了卡巴谈从康南烈片给公众人就人民大街谈人民年龄能小别过年撇巴的各所修三年他是创给邻国的下人华国从中给年长陆地卡巴烈火给估计初期暗暗暗逆处即顿松也咕咕咕顿暗逆处
8: 今天跟我开始了的电梯密室就需要了卡巴南明明这么多那
9: 我了我留下了
8: 可是在卡扎也有差不多明明的路呢给这边也有十年的明明的路呢明给了个王子苏有十年的给这边呀王子那插学不也呀啥的那他们都怎么能够退了
9: 是

국교르기 소자티 견도 응교진 병은 고급 공리 되기게 관저의 그게 하장기 대부 여주 하루의 직업 롱마르 큐바 다르기 교부해 테르덴 관저의 제부엘의 타르투벤기 소자 지르나 Nganzui yuantu, nyeri tie nyata kukshu jengi socha sunwe naba tojiwe. Khonzui towe kengum chenyu hajan chewewe, rangi lubi shiongzegi tebni zam simbe socha xien kyurmidu don tojiwe. Khonzui, zuche jedan kela, nguenya miba hajan ki chewewe. Gyazwe giga mana nangki zirsun ki gugyuru soja la cha. Dei senbe longu chizu chikdong ge chun tu gugyuru ki soja shik sajo kansa la jogyo chi xin yu. Kaji nebele rizu chui tu chodyo chi la, kaji isi ya xia lu cegui na rui tu chodyo chi xin. Yang Kajik, Filin Ki, Dongzhen, Zadang To, Chodui Chi Xing. Sokja Ti, Changzhi Dian La, Che Gui Mi La Zebe, Gugyur Ngunbe Chue Gi, Ge Bu De Bu Shi. Tini, Sik Shi. Sik Ri Kajik, Himalaya Ri Yu To, Chodui Chi Xing. Khonzui Je Gui Chi Zhe La, To Da Me. Tēnī sāshī. Jīnsī nī, chē nāwē chīrī sōkjā kī chēshī yīnshī. Sōkjā tē, mī rī khāchāng gōyōnbē cāgwē nā zhūy tō tsōdhyo chī. Yīnē yā, sīchī tēbī kōkyūr chēngi ngōmbā tīrī nī, shīchī yāngbē zādāng kī wōng zībā shīkī. Mozar chewe soja tidaagi yuantu nguengwe la jetab cheba taa chewe meba la hargwe chewe. Khozi suje zhugiru kheshi nyurse yo la sorshi hajangi nobu yu. Zersungi ngubishi yibye chane khozi jewe cheba la shindu ni kheba shi. Terdin zersungi ngubi chwegi yuana mena di yin se chogu yu. Mikdungi chiwe rigi soja tini zamlin togo nyinga cheshwe ta jebkyo che kheshwe ki soja ki cheshi shi. Ti che su li la jizu rungwa shi yu. Kwanzo kubdo che gyuru kheshi jengchung zombu yu. Tini sikcha shi.

0: kina dine tenye imsam kodu. Mune chema pyrtu, semna kentirisha.
1: Ngama xin damarbe.
0: Yungma shi, menju shibushuba.
1: Ash, yo yo, ngay kia mono da.
0: Lis, lis.
1: Ash, la tugu doda, de menda po abshi, kato yu ne dindirisha. Washi, zhaa, nirle ma deba, lo chungur chung chugduwa. Gyamhyun shunbu cheche, lo chungur chimbirbe ya. Zhaa lenzho gudu gudze ime jedgwe. Su chil nao dengma shi, su khatajine ma nyeba, chil shuat chungri.
0: Tengwe ngarchigo yin sengbu yin. Yine, ngami chi chugo ma shi ya. Che zang tanda den su. Nye lu tui me zhungo shi. Tse sol genki yin.
1: Ni sha yi na? To sa le je, ni mga she le mo xin ba, yar ge shi ra xin duwa. A. Lu tui shuang xi. Mune za lung chung xia. Lu tui shuang xi. Rang sim na sang bu deng xi. Liang yao qi shi luang.

0: Pumbe shumma li la tur diem na. Nga zu tolam nang da mi. Tam zib zu du ri tur diem. Chube tse chub xin yinga. Zhao wei me kyo gyab zi ti rin li si zha ge ma nga. Nga zu kien se tur ba.
1: Shangan ling ga mok tab di. Su xin me ma nga da. So zin di mang lu yu me zi. Tengu nga zu zin di mang lu li cha xia bi na. Zhao wei gya zi chub dun ki cha ji zi. Tanda gya zi sum ki cha ji le cab zi.
2: Ma xi he ba du di. Mu tu gyab cha wa. Masaya nga zui me gyo ma khunsu le siru yori.
1: Nga zui zhao wu nyer gyab zhu wuji. Tengu ge nyeri zendi gyab zai da. Kati bar zai cui bi. Chanyum chi sumju gyag wuji. Tanda ma cha zi chi juwe singgu yom haji. Da nga ran zui gyab yag tu lep zi da.

ngazo pargui chegi nyam nyoda chösim tiyoshi tongdo jawoi churgui chebe moktobla pamni dang tobe nyam nyoda gega tobe chösim gyu nyimi ni shu gatsi ge moktob chu ngazo chisho sibse ma mokji khane sekdu ge gaje na chu di chawshen ge yus du me to chumba tingu tangu shi di ma yong ge siji da ngwen shi ba wo chang mi ge rang so le dong ge ning du ge chumba chi shi Mokji khan da, bong so, bong zho mok bong ge, nyu shu yu gui gyab yo chewe zhe bu shing. Ngan zui ge ge chen zang tabu di, bo ba zawa ni ne che si ma shing. Ngan zo si ji le ga bu yu. Ma wong ba, ngan zui ge ge tabi, ta yu ge mung shi to le, mu tu zun li che ni, guan dong te da, tabu zai te le, te wai tong na che xia ni. Le dong chung za che ni, ge ge che bu le tu be be tabu ching yi. Je ma ne zha wu, 保卫预赛妥了，让南下下前九名。

0: Bema yon lo mok jikang uti ge dar ta ni sing tu na su. Di si ji din be cha wa ji ji. Nga zui xing yu, mok tup tang da tar qin be juk ji ju ji. Zha wui ngar xin zur gui ji guo zhi la. Yu si kyo yon ne lar su tu ju ji. Mok tup juk ji ju ji. Mok jikang da bong cho ne ma di tar qin bu ge bu sim da jian xia. Bumsho chungni zushu marzi je mokhtam narishu. Nye je kyu to ni guandum je. Dintis chebi na mokhtab ki kebun ya cheru chukshi. Di chisho ji da bumsho ji ki nedu marzi. Bumsho yong da chaoshen yong ka mokhtab na ba yuwa dang tubi nedu tukshi. Mokhtab di tabju ki tuyni di ayushi.
1: 你家人们去让马给公送回南不接班的听马用的其人却不是安装军机重组行南其人回南民宿就说出行不是他的本校看给各系送莫不看给民仓面人民的决定了兄弟家养死了不去胡大拿其人虽然给李文南修回其实其外头呢你外头推荐安堂过岁呢本校给决定看了你上修回的各当我是

0: 알릴라 토사 미소 쉐비쉐비
1: Nye chego denya lo, chumi tuse meba nargyan che ni. Merkyo da, zendi ge zoyli chir chu gyuri.
2: Buzhan lila, ri cho ne, sumang ne tu tiyan lo nyong zhi shi chan shi hi. Nga ju ji ling chir chin chi, pika ne zu ka la yu me dan di du. Kiran cha ju bi yang zhi wa shu yi.
3: To lam dang gu lu dun ge, mo yun len shi ge shu. Chao shen cho ne, lo chao shen ge ma gun si ngon lo ye gui che xia. Midi lakwa juji ling zheng seng jitu, juji ling zheng lebe chi la, zui wang du ba jitu chi ka yu su lep shu.
2: Rang ge zhong gui ge xi ge yue.
4: Nga chung du shen yang lun bi.
2: Mo si sang da ge zhe wa qia di, rang ge qu ri bi.
4: Nga ma sa ji ge tao xiao zheng zhui qie zhi chung du min du. Se ni, ya min na ni ga, ni qia sa nge seng chi rang zhe xiao, di ne nga rang su su su zhu gyu ri.
2: Rang ge seng zhi ke ne ra jiong. Lui ye yu ribi.
4: Ma yi qing mung dui. Ma ma ga tu dam qi ni song sa. Niam zhi ge song san wei yi qi yu. Tan du nga zhang ge tong bei jie qi shi rang chi qiu.
2: Ba zhi yu ribi.
4: Ma nui ge zi yu bei. Ba zhi ge mna ni ge xi ra yu ri. Ni ba zhi duam da ga kun zi nga tog bu qi. Di ne so di qi jin di deng ri. Di zhi qi na nga so ge ri la zhang ta ma da. Qie zi su ji le pian du yu ma ri.
2: Ani wadu baru go yu.
4: Chena nga tu su zhero.
2: Yine nga tu su mungu me.
4: Chen du su chi. Ma ka la ari ma gun chori. Baru gi bai gabdu. Nye midi gi bai baru tong chu. Da su che chu.
2: Rang ten de rho ri seng bi.
4: Nimi sungu ji le, ra ne ma ra ne, ye rang caiga yun qiang.
5: Lo Lu! Lo Jim! Nye gen zhe xie sheng diu a? De ya, men de bong bai ki bu sa. Di men de sim dan zhe. Tidhi nye kiraan zolub yaa di, minta gyabdaan gi. Langchay minta gyabdaan la, kumta sumi igri. Tango, niba, sumba. Dirgun jil ji ji, minta kumshi bungba yao che gar, minta yao che simtub gori. Biam zuje minta gyabdaan ya thakar nangri, niba do tembu simtub gori.
6: Tidhi kiraan zol, lakbong yugda lakbiyin. Lakbong gi, bidi tinji. Garchi duna burguri. Garchi dundi tüzü gazı yeme şigü be. Sangma şigü be yapça. Yonga. Diri. Ne kez gümdo nyamlı çigi. Dostne ne biti tinçe. Sangma dolak şu çigüri. Zü lakbulu yine. Bu onda çarçe diyavşi.
5: Samlı dünkü bana ni deyinde. Ne bir tanı ya. Benim tuşu, ben de yaşı çiçi. Gyabu bantin yi, lanjai minta gyabu dan chichi.
6: Gyabu zhong si qi, di hu yao zhi. Chichi qi. Qi, yi, su, qi, ma, chu, du.
5: Yu xia tou le rang ku ge ji li yao ma xie.
6: Ti su ma xie qi, ca tao xue gyabu li.
5: Shu gyabu, gang bu du ni ya bu.
6: Ya, ni da. 林子 砰!
5: 平常组多带警队的头头迷离起我我带英国查了解队给不中死起给不中死起你会要钱的中死起咱兄弟不是这样我做部队战术入职人民娘都是真的也拉队
6: 可都得对，可都得对啊！是不是？